ngingenile ikumpa ningangabazi amandla ngizokobisa abanenka thulani bo selivukile timonila nibabuzile basiyongana.

Hayi babalwa. Hayi. Kale izolo mamela ingqubo yakho, hayi iyachisa. Iyababa. Ibaba njengobele pele. Nika 100 after 100 babalwa chi. Thatha 100 ngabo ufake ngapha, thatha 100 ngabo ufake ngapha. Hayi iyababa ingqubo yakho. Yo. Komandi mamela namhlanje, qondiso lo mangakomenti kwa ukomenta tu. Andimamele. Mfundo wapi bofolo. Danko.

ungathandi Yesu buza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati ukuze uhlale bathi uthule ngathi uyasi yonke indaba zamalayinani.